Kahri kare na garba khanda ya garba khanda ya kahri kare na umar khanda kulani kame atwa